Musica svizra sin undas ramontschas Pegasus cun Man on Mars. Ussat lais erter las gratulaziuns ie dodisch verdiau Lina, cun quai veninus plansiu alla fin della emission de vosa chanza, se vus lais aun gratuladats ti 0800 20 21 30, ne vie messadi 079 200 70 07.